0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga, uye nokuvhikira mujararira.
1: Honde mukorore wangu, mambure anovhikira nhunga, ano mabo, angasonwa ngetsingano nousaru.
0: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo, segredo ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure, uye nuchinya ukama chedu, chinoutongo.
0: Musa tsvetere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo, madoko kana maburi, asati akura, kuti asazo shupe mukuwabatanidza.
2: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonerera ngezveutongo muno.

0: Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tirikupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti kuAlquran, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga, kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga, kurike kutanga, asiye echipondere kwange zvimhepo, aripa bvute mukati mezuware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga, usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anovikira nhunga, kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai maboo chiriporipocho, uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta, uye zvinopinza mungozi mutanha weunoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amin.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga, mukorerese uye dzivikire imosharanira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute nonirangezvo kutonga.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumba kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini nukama wangu chawata mukati mwemamburi anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Hanu mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga. Uye nokuvhikira muzhararira.
1: Honde mukorore wangu. Mambure anovhikira nhunga. Hanu mabo, anga sonwa. Ngetsingano. Nousaru.
0: Tingasenze sa chitembwe kana tsakara ye mambure ya mweni.
1: Zviro kwazvo. Sengredo, nge kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa. Uye, akasonwa, anodzingira nhunga. Kuti dzitambire kure. Uye, nuchinyauka machedu, chino utongo.
0: Musa tsvetere kunza mambure, ano mabo kana maburi. Sonai mabo. Madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.
2: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inoonerera ngezveutongo.

0: Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti kuAlquran, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga, kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga, kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezuware mutero. Aturike, uye, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga, usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anovikira nhunga, kudai zvechiita ngesabau nomvura, kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiriporipocho, uye ngetsingano nuhusaru. Ala, adi anotweta tweta ziro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta, uye zvinopinza mungozi mutanha weunoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo wekunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe. Amen.
1: Watai usikuru wese mukati mwemambure anovikira nhunga, mukorerese uye dzivikirei mojararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezvo.

Kuma kasha isha chari woye makashita kudini. Ibara isu suta kawanda hoa si umwe na umwono mtupu wake. Shaita kudini ya mai na ima kata rongia chari woye. Ahimoye. Ana nanga kumu guru mtu ondi muyaya. Kandese ishi. Oh, ngatuo barana umusena, umunyungwe, umute, umubarwe, umukirimani. Ay, we nae, achari akura ndiwe basi uwega. Jaite ya rekudare mwe. Chote paradio msambike mizuru provinsi ya lomani ya ufamu chote ya mchimoyo. Rukusara basi makumere mse sote zile kwa itamurungu muna.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nousaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga, uye nokuvhikira muzhararira.
1: Honde mukorore wangu, mambure anovhikira nhunga, ano mabo, angasonwa, ngetsingano, nousaru.
0: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo, segredo, ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa, Ano zingira nhunga kuti dzitambire kure uye nuchinyaukama chedu chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure ano mabo kana maburi. Sonai mabo madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.
2: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inonirira ngezveutongo mumwe.

0: Atsvari, uyai kuno. Mambure edu anovhikira nhunga. Hanu mabo, hino todini. Totsvetera kunza.
1: Haiwa mukorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kuti ndisone.
0: Hai, mambure anovhikira nhunga. Ano mabo, angaita kuti ativhikire mukurumwa ngenhunga uye nokuvhikira muzhararira?
1: Honde mukorore wangu, mambure anovhikira nhunga, ano mabo, angasonwa ngetsingano nousaru.
0: Tingasenzesa chitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo, sengredo, ngekusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa. Ano dzingira nhunga kuti dzitambire kure uye nuchinyauka machedu chinoutongo.
0: Musa tsvetere kunza mambure ano maboo kana maburi. Sonai maboo madoko kana maburi asati akura kuti asazoshupe mukuwabatanidza.
2: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo.